Tora Shemya, kamiya usalabi Tora Shemya dwe yue che thare tchen garo. Tchen hao ni dibo babe. Khen nintaye ne mwen che lo miya bare na tota sinji ba. Kamiya.

kui aho sāpateni a wanoa o septemba wāwhē wāono. Kua o saipaiwa whaho atu ai porokalamatala o ngongleri ai bāhingalo tutonga pe mele te o 2000. Pe mono taritali li kuto pe ngomu tolu su tau kainga tonga o ngona tu hengalo ea pe ngalo pe tau porokalama o e fia fini. O palaya si kau tau lakere kaha ka maa ki mo tolu ke mohenga o e mamahi. O fatu kate ngomu tolu ngai api hopu ate. Pia mo kumo toko toa peo whanongoa e tau porokalamani a tapa peo a kolo peo e tau peo e ngalo ea peo e ngalo pe. Wat foki ai o whalahi pia mo e tala monu ma kehi a tingu mo tolu ai si hoa eki whawhini kumo kau e ngai whaengalo tu whahoko mo ngai tariui wha septe ma i he ahoni. Whatonga peo toa maari e ngai meko tau peo ngai whitu uongona toa e tau porokalama. Pia kisi angai loto peo ngai loto whaari. O whiko ki moha whahinga whainga taa o e whanonga anga whanonga i whuatu e nonga pe mwai whi maare ai o tua na fo ia homo ngahi loto pe mo mo ngahi loto whare. Koe konga rua ki e tau porokalama tala o ngarei o e hewe whini koe malanga whaka eikia o e ahoni ai e whakaho koe a he take e putunga o e a whawhine e lupe tā ufa pe me e whawanga whainga loto koe a o reo pote.

Ko e hiva e të takia e vahe hahake, fa hiva vahe hahake ko tu i fua felemi. Ka e kau ko to pe ki ai ai kau hiva ko hiva fa ta ta haeni. Ai a ko e hingoa o e hiva ko e fatu ai mo ui ke pao. Pau fata wanga pe ku au tak lele ya tu ke ngai feitu ke ke o tatau i tongani. Au at ketek mo tolo. Me tua pleanga tau inasi fifia i